0: Tamalikum al pesa le vai vapen. Ya, leo lang fowe o ye sputol minu de tele tu la lima. Mau lo le tanto vano ma le tanto pulusili le tiju sa pacific le fiong ya la pepe tala ilene ilene fi a via fi. Ya, e fa talo fa tu le ava tele ma le fa alo alo ila u fionga ma lo le soi fum nui ila u fionga.
1: Ya, fa tele wa ya tu la u fionga.
0: Walanga ole ole folele pi ole manvia salilo sali yanu yai ma a yalanga ta lef ka fa ola ka kwa fikele
1: mane ya boya yo pi fa ta alu folele fanya e ya mo se mi fa no ale mo fa fa ina so ka mi actually e na lo to la folele la fa la vai aus
0: Oh, my, like a go pingy.
1: I will tell you,
0: Ole menga le ku ver sa ole fa ngo ngo nga skam la va yas le la va fa wo man ngi va yas
1: ya ole ole va nga ta wa ya le a tele na ta tu wa ye o ta longa fa i ole ole o finals be on ta pe na yel super rugby ya o tu mo ngo ko ta tu warriors ele fo va ya tu piki mer ta tu man sa mo
0: ya
1: pa si tele ta tu ta mali le ele o Elo ya itu nolau, ya aitewa mafasofu masetasio suisi mia oleh puleng ala kapisamo. Ya aitewa mainan tama, orto telo isi tama. Ya olai ta alo italo ngafai, ya orto telo lafu isui kalapuea ngaya naya. Ya onisi. Meto orto telo atato tama lafefe poiponga elvaitei minne olewa umur season.
0: Pi!
1: Pauga ala ortei mia lompain paife poiponga. Oh, I don't know when I'm going to pick it up. Masa pena ko ay mole ipol lang ito sa ngafo. Ito taulaw na ba no, umulto at tenleng ay. Ito malang sa milo na ipa umulto sa
0: ngafo. Ole, ole taulaw na, ala fefe ngay kama. Kope fa pa ipong ngayon ko, may waso so laking. Wa mingi ako lang ko kengi. Sorry, ala o kengi fu ye, ingay iyakako. Ele, ang agere amyo.
1: Ele, do ala po sa meva pena.
0: Ay,
1: pene o. Orto tele la bolina no foi nine man we want to by base there la impapena yo
0: ya rele amaya amaya jeli poti la ufio ravo I yemla unangal tanto civic 40 ya amale digital ele ni foi vai tau so I foi all time sanga
1: ole panga ta uwa le tele tanto pichet temin le uta to yemla miel tanto vai sa la pamal tanto Yesi, ya mese folta to Morinka.
0: Oh,
1: I want to thank all here and fire on to Tong Yellow Bay.
0: Eee,
1: or one only one that's a website that is trmarketing.co.nz.
0: Money, money.
1: Now we'll fire on Oka Lunga Nama to Tong Yellow Bay. Trmarketing.co.nz. Yeah, Nama fire on to Tong Yellow Bay ina. Yeah, on a laugh to Le Mato. To Salavapo of Sitalia. Ya po feo New Zealand te yai ya po America ya faya numa tu la foa tu la vai le mato fa ngapa ang male New Zealand post ya pe yole o tu langan na le e yai ya la tu lo mana mier ta tu vai le ya o ta tu vai le pota au mai sa o mai sa mo wo mo na ta pe na le ya na na e ta ngoa sui le vai vela
0: male
1: ta si la wip ti e ino le ile as ya e mau wale sfuru vanu le lu ti e mau wale
0: Eh.
1: Ya mai foto ina fu ye afa pe nem fai ona el online. Ya on the Saviano waita to tatu falo loa pe yo le serve with love in 9 Myers Road in Manrewa. Ya afa pe na fu I tatu ofisa in moto sa moi mangi. Ya afa pe na fu o le tuisa mau. Ah. Tuisa Mau Bakery Avondale. Now I'm fighting on a Maui, not Yelena, Elena, Tafuina. Yeah, on a tattoo island bikes in AOTI, Ilvanga Fuilla, Lesa Yale Tassi Market. Yeah, Oinana, now we had tattoo follow Lolina or Maui for ya, ya, ya, ya tattoo bike. Yeah, find you fear Molly Manula to know all of your Maui for ya. Ia tato vai ia mai samo.
0: I. Mane ia. Le tau masani leo e alwe tato vai ia lal tau loe.
1: Ia. La e alwa le luasu lima ta la.
0: I.
1: A fa pe fata uan plain e luasu lima e anga ifo ia tato falo loa.
0: I.
1: Ia. E luasu lima ta la na e. A na e mawai. Ia. O li si va e ngata uo tato fata uye fai o ile bluebird. Ya wa fedo lo na ya inga na wa o maya etal no ele talenga chetia a kitiona ya uiel na lo faya ta to quote ele aso te sa we mala oka en faya na faya chetia la quote faya to tong ye ne new sina ya ki live al pro pro ele aso te mana ki live ya ma fan ki live bo ya fai fana ki live ai sa va ilo no winga. Ele o te tau poleta tau le telo tu la fono a Banksia wa. Ele a te alu atu loe la folau tupe fai lau ngā ruenga e ova e fo ilo ma le spuru afe.
0: Spuru afe.
1: Mai watauna vatu.
0: Fa mao ninga po fie mea ala mai tau ala mai ilse elen.
1: Ya, ae penga tae ya nei a inga ya te le na sao sao e avise elen i fai ngā ruenga.
0: Iii.
1: Ele na tāna su e mai statements ma proof o le income e.
0: Fia nā mai e. Ia. Ele penko le kupe le lenga sao sao le le kupe sia se wa kali makua se wa kali le kiki se wa fing.
1: Ave ya ya au tato ile il tato agent tia marketing il finga panga mal blooper.
0: I
1: ana sa wa mala va ku le quote e cash e transfer pe tong ile mato a masini vo ile tato left boss. I ma wa uma tato service na. Ya ele ya se mi ko ko pole no si dinge po fe na mai ele pe se ele ni wa le fa nga tong ye o lo o le fa ni na fa
0: na ne ya fa ma ni no le ya o va tu li pe o wa kwa nga ya le vai ya ki marinka li ya chichi a le le mat ki ngo chichi
1: e to va ya chichi te min ne pe ya se tanga ta fo fo je
0: i
1: Ya pa tasan salamu male au nga ole vai voile le fa le ya tilio le ole soi fo maloloina ya tonu la ho fa le ya toi male mio te tia le we vai toi wo te le su inga le we
0: te le su inga le toi in sa vali wein fa le a ele ko ka vo ka pa ala wo lo ku ga su le ko inga
1: ya kai onei vai le a fisi si mai le to te to le a nga vai ya e pa wan matu sala le vai o te lo la to yo mai ave ya o te len fo i mai fa me o te le a swing an fa no
0: wa e
1: ta le mau wal mi ya o fa no vo i si e wa matan tau no mo le ai
0: ya
1: mal tau ma ya o izi fa mai wa to si aki atu le suka mal to to mo ya la mo te le a swing ya lo no winga ya aya la ole ye se a un ajo ona ye tatu vai ye mizamo yo vai za fa un avo ye ya tatu tua yaso ya utele na le ango ye tatu a pito i fale to no me ai eta samita to i ne ya to no tatu no fo
0: e sa ole le ya te lo to fo vai le sa salapa no o inwe ai alu nei fale ainga fo ia a saina ye ta te alu le to fo to no na green tea le te a ke la kamanga le fa pe fa lusi ile ia il tangata le fo eta uma faine i tato fale ainga sing ku ku sa le mar ko salo la sa sop la nga ale de ka u mai sing a
1: ya e pe ia nga vo le le i tato kidney sa mo tato li va ne tele na fufu lu al tele le meo ona ia lu atu tato tino pe tai va pe na le mele tau au nga al tato sa sala pa le mal tato morinka la ya ai ele le ia lo li fo fatita ya fa yo nate mana o e wa le ase se na male male green tea na te fa tau fa lo na i nula o me o la fa isa o mai ai ngula au
0: ya elangu green food tea
1: ya sa ole le ya ale wa umelta to porto ya ale ya half spoon na le ipu ya ona etangole avel vai vela ya mutua ona inu inu mali le vai se ta mali le sa ole ma lo ma inu te we tango inu vela ya e fa pele ya ona le ya yo sa ve mala o pepe menga le un manga na vai vela i
0: e va mon mole le vai wo va mateo ya what va o le nat na tiele tango ma vai na le vai
1: ina mi mani ya vai ta tu fa ta wo lo pe fa ya ngai sa mo el ta tu pacific 40 fa ngai ta tu ta lo fa vauta awa ye te le fa lo lo ya no ngol ta tu website pacific40.com te le fa lo lo na ya i e ma fa i ona la fo ye ta lo fa vauta o le fa te ko no le va ver ta tu au na ngale a fo le la a fo lima e ma sa la la a fo le no sa mo a vi di mer tu ai ngal te min ne la wa va ma na mi le ma si ma po se su ka tu ai a fa i fa te te nga a o i u tu ali e ya ya ona em tala franki si temine a sala imo la fo em tala ya el famacho ya ele ato ze lima minute ya vuelta nga tele ya la fo le lima sfukta la le va ta nga el famacho ya le imo ya na ifo lo to wa nga fa ta wel suka ma mal falawa ma me le va na mia ele ato ze sfulu minute fa ti noi ala u fa fa yo no fa lo fa ta u temine na ole nga na ta tu ta lo fa va o me o la va ve ma na mia e se ta mi va ve ya awale ya sisi awale itu sesuatu ni, angga ini nunggu tato website pacific40.com, ini tato follow lo esis, ya oleh naik nunggu le tato tato awal nangan na, ya ayah ini sih bayang nunggu tato tahu tu mana way mana mier sesuatu, ya balau mele all watasi limau no tol tolu fafa all watasi limau no tol tolu fafa, apa itu le ya pesta mal matu abno atau tolu, oh bisnis mau popong ella susah. Ya, pia te fo wa tiu te mai ya tam fang tale o toto.
0: E. Ba lo va te tele la ofion a tu sai fo mal tanto li pot menino o fa fo fo tanto wat no i la to to tua ma ta vele le tanto tu no nu tele in da fai va nevia fi me se fa un al neva yaso.
1: Asta ina va soi fo.
0: Soi fo ya. Le ofion ai ana pepe tala le ne o le tanto pulsili na o le tanto faltam tanto aunanga tam company telefoni ia fa perfolia aunanga al tanto te al marketing pe tanto va fo ia tanto fa tawa a mesi ia se oka o tanto moto malao e fia fa fatino ine samon ngal wenga stoni ne en gerwa kwa fsili le tlinga tetia ia ona mai lola ia tetia le ata fa ta ia ato fo male oka a faya ia al terminale oka ele fiona lifting ia tetia iam faya ilo mfatino mfatino lo ina matongi ole oka piki samo ia pe mamodi kiliva ilo moto malo lawa ia po ole vayanga fo ile tenu ole fatino ili tato nga luenga fi fati faya ia samo tato fataunga ia samo mfai lavon tongi nei ia lau tala fa voucher ia on piki le ia samo falo lola tani ilo ala lafanga ya lo ya ile onanga na le fionga ya la pepe tala le ne mal tanto pacific 40 ia fa pena fa mal tial marketing lo lato fa pa anga le tato vai sa sala pa o le kamanga o le ki o le ki o le marinka o le ki ngal kamalingi lau kamalingi fo ile e fa ile le lau tamalingi ia mar kamale le o sa sa po sa sala pa fa il ti si punti afa spunti fa ile ki vo ile le ka ma fa ia por kamala la le loesi a o ye nei tanga tau boli ma wina ia le le le tele fo yo o nei a laula au ya el fo tanga te fermento ya un ailo na fulu loesi a ya nei mo lu su limata la ni vai fa ngo fi na lu su limata la fa alwina mo se mea e a un amo lu su fo alo loina si le atu na na lo lu su limata la fa ta wel pusa vo lele ya ol tanto musical nei ol tanto fa ye tre tai natu isi ne o tanto pese pese nga fo lele al tanto fa ile in house band of pmn samo na pu e ina ile vai so len tu atu a mo le tanto na fa nga tonu mo tanto por kalameol ale vai so nga samo ya sa ile al tanto fa nga la nei ya ol sila tanto a tanto pese le nei Ya ole atai na molo fa fonga ya fa solo to mai se a batu pesin da pui na foi mai la to no so so an mail tatu au fa ili ya a mai se le fonga ya mat fu a persel a tufi fa matu ai no persel ya fa pe foi ya telling ya to fa ya li a persa perkina sa matu ngal rufa tasi ya ili fa tunina o le tatu proclamen nai be tu fa si o tanto pes pesenga ia sa fa ya on ai le fiunga ia matafu ya male sunga hoi al sa ya yo o te mani ifo i lau i loa le musika le a fa ngai nai me se sunga fa fiunga inga o ile ingi la rev nga ingi e ka ko kikala i mo fta linga to menino yo ya male fa mal fa sala ma sia fa vi fa pa ru fa ma ngai ko ka ko pes wala kia ko lucky on le sa fa ro ro vaso ai mana tele mana fo i por kalami sa fa ngai mata tu na mi aso a wai ya tu tanto por kalami i le tatu a mata tu ina i le tatu fa la pa tu fo i le le le tau tai fa ngota sa a le sa fa tino ina i na tu wai aso ngal sa mo tala lo ia fa tasi i male fiunga i le konsula wao le fiunga ia femata palu salue fa pole lua ya peona ya ia fa moi moi nave yaso ya fa solo toela in fa fi fi nga on ya fa pena fu tanto fa nga pa anga ma Ross Common School ya sa a wai el tanto por clame le talaina ya la to fu i el fa i un ol tanto va yaso ngal sa mo ya fa solo toi i le talalo e fu le por clame alle mangeli immersion Samoan immersion unit ya po Samoa Balingo unit al tato mangil bridge school ya fa malo atu ile fiong al tomate pulle fita ya yo ainga Bernice matau tia ya male pulenga a me se fo ia sa waini so tamani ole tnu ole puni ala va ya le sunga ile fa venga inga ile sunga fa hai au malo lo man malo sunga ya Lali Reverend Lali Peter, Josefa Lali Peter, ya maltato fa ile punya lava il fatto fo ya vini ya fa pe fo ile fiong ya nanai ile fiong fo ya pista ya male fiong ya ya vania ya tato fa ile punya lava sa away la so na ya tato fa fi fiang fa malo to fo tato to nu sa away ya moli mo winna na fa mo mo ya al pesel nei Ole pesen nei le tamaita yo Any Grace wa toi taina ya fa sata mo fai toi tato in house band ale Vimonu Samoa usi la va fonga

Ye jama jita to pat pat na mal fa ili matango fiel pi mo nu sa mo pi men sa mo mal la to in house band sa puina ili lu vestel way out pe na volta to ve yeso ngan sa mo nan to va fo mezu fo mali o le fiunga ili to mai ta ia matafua ya fa matwa inu persaul pe na yai el ta to ma pesele na a mana yai se ta to pesele na usu ina mai ya yai lesi ta to pesele mun muli la fa hi el ta to por klame ya pe mai ai el ta to tala fo ilinga na per ta ni will have more news for you in English per the courtesy of PMN news at 6 p.m. ya onisio ta to tala mai sa mo sa ma o mai ta to por klame ile ileso Olea sa li poti foi ia masid sileta to what to do. Sa mai ele newspaper foi le observa ia se fa mo mo fa pe o la sa isa mo ia se tasi foi o li isa fa lok masalmia o lok masalmia fa tino ina se fa o lim pol fa so tanga te Australia ai pe ta io lo sa ili Australia male fa mo mo ngala le sa mai nei ele el observe fa pe mai o lai sa mo tanga tani Anthony Pelle o tanga te sua fa ya Anthony Pelle ya sa mai ma lipoti mai ai pe ta ya le u fa mani no mai ile so se li poti ele fiona ile come sino tatu lango lango o tatu malu ya po fiona ya li atua Ya fa mani noi la ya ele o a fa mani ele yes fa mani ngoi sa mo tanga tane sanga telu a filos futolu ya tau nu atole ol tanga tane sa mo ya le la ftena ya ya le fiongo e le kom sino le le fa ta se fo mal tala sa tu ina mai ele nu spepal observer ya ole manga na wala ngo le sa o mai le le faitau ga ya nu spep fa pe mai ola sa fa mani ya O lai sa mo tanga te pe o lai ila tu fa mo mo o lai sa mo tanga te pitai o fa mini no mai le kom sino leo leo e lo sa mo tanga te ni nga te lua fe lua se fun tolu tau nu o tu sa mo ia tanga te ni a ia o Anthony Pele ni ngol tanga te ia le lai o lo ye ila fte na inga na ilvana ia ai pe o tasi na tala lo la o lunga a o lo fa o pe ai le so ia le ta fa o pe ai le so il fa mo no fo i Ole tato tu malona vai mongotolu election petition witnesses claiming receiving money pe on ye ya le fa le moliang fo il tangil ole o tato fainga palo tala titi pe on alo ye vai mongotolu ye le fionga tai seu fitu ai fiti ai masu sa avelan tangi le o tu lai mai le fionga ya lautimu ia Wele se vaai, ya la sa fa wa wina ile so, ona su su ina ile fams nonga. Ia mōli mau fōi o ila tō sa mōli mau tūs tūsia, ia whātase ima la tō mōli mau tū fōnga. E inisi o vāenga o lo tā ua i whāmasi nōngana, o isi o lai whāpia mai, fōi lele e o lo whāpia mai li poti, o lo o whete e na ia ia la tō mōli mau tūs tūsia, ma ni ala tō mōli mau tū fōnga, a pe fōringa mai la na fsiringi e le fionga ili whāmasi nō, a ia a fionga ili whāmasi nō, Ya le sa o pole a tonu pole fe tonu vaenga o le fasa o ngal fam tlanga wa esen mo le mau fa tau toina le fe david la se tasu o ila tu sa mo le mau mutu la infam se nonga ila son nafi ai ese fo ila na mo le mau tu fonga o lo ye ila se fte na inga ile na fo ili poti o ila tu o esa tu la ilu mo fam se nonga e fe so son mo fa mo le mau O le tātou mataupu lea, i mataupu o tātou whamsinonga po fatou sina o temi o whinga pālota, e peo na iai le alawhai vai o le tātou atunuu. I le vaiaswale, nei interesting evidence that was presented before to the court of, to the electoral court. Electoral court i apia in the Vaimonga 3 election petition with one witness contradicting his affidavit, one saying he asked... saying that he asked the respondent for money and another claiming that he related to the respondent but did not know how or tasina foi le lifte na ingaro yai fenum ya ole vaenga ya but the petition that was filed by Tayeli Seufitu Fitzi Aimasu against the loud against Lautimu Iwelisiva I began before justice
Fepulia Emperor of Rome and yesterday on the 10th. Yes, it was actually yesterday. Yeah, before the Fiona Fepulia Emperor Roma and Justice Donald Kerslake started on Wednesday, which was yesterday. The court will first hear the petition and then the counter petition by Lao Timu. Yes, so for Ringala, Olealai, Fai Ole Su, Ole Fionga ya Fiti, ya Pole Fionga ya Taili Siu, Ale Foding Me Ole Fai, Yasu, Fasanga, E Pole Taliatu, Tangi Fasanga for Ya Le Fionga ya Lao Timu, ya Le Fionga ya. Taili seu fiti ai masu a ya o tu langa yo fenga palota pe ona ya yel ta to tunu ya lea o lo fanga solo fenga palota bai mongo numero tonu o mai ala ko to fenga palota ya a o lea la fanga solo su suina a o tangi ya to fa to sina fo lo fenga palota ya a mai an su suina le vainga ona toi liu fo la yo le o a o le si ya o le si tu ya ma faia foi al su suenga ol tangi e fa sanga ile lo au ave ol o e anal tangi le ave le fion ya la tim ya ya o lo fa wa pe ya ya su suenga yam ta upu mai fo linga mai la ele mo ma se tali ma tu a ele mo mo se tali ma tu ho le le ole or tu la ngale ya ya a ya fa mstonga nei ai fa pe na fo in fa mstonga Alle fjonga I Toilupe, al falleali numero tassi, il fams nungan vasulentia. Ja, olo o fa piona talia se fai unga. Fai unga la fams nunga, olo talia la na fai unga il tabune, awa mai auna su suina. Peta lia la talusanga le fjonga I Toilupe, ille toi, lauli wina le peto ilo ilo, il fams nunga ilo ilo. Ja, pole koro fa pio, ia la na mata upu peona lu yai. Ele fionga ya to lupe po lea onsemo po munuko onsemo ya le famis nonga ya atoi fo im le fai unga sa yai ina usolo ye ya lon fo el famis nonga pita yo le wo ye to tal sanga ina ye to yai se fai unga fal tula fono e ma fai ye una fa tanga on to fai se si lo longa lam ta upu ilalo Ole tato famis nonga o toi loilo po le koro fa piol ya olo talia la se fa I unga mau tuon famis nonga vanga le pe fa tangal mata ubu ne on fa ya yai se fa ngose le o tato fa I unga famis nonga fo toi loilo a man tu foi ole tu langa le ye ne ya le tu la fono sa mo I tu la fono tau fa fa nga palo ta ele ma fa I ona yai se vaenga fo ile le toi fina winai ya pe fa se toi lui lui se fai unga tu ina mai famas nunga ia lai fa tosina o le teimia a mai se fa le se fa mau ninga le famas nunga fa mau nia ia mau fo I wa tu ina tu ina famas nunga ia wa manino ai e le toi ma fai ona toi fai se famas nunga pili tu sai mal tu la fono pitai o lea sa ave ia le tangi a le fionga ia toi lupe fo I le famas nunga Ya le fionga to lupe po mulinuku on semo a ile famas nonga ya ma se fi nonga fa le tu la fono e ma fa yai on to ilo ilo la nom ta up e ui o lo ta oto ya al tatu fa le tu la fono na ile fa na ilo ilo el tatu a famas nonga fo le le ilo ilo ya tanto ta up fa pene ya Alo tali la se fina ngalo le famas nonga wae la ngai faisi nao ngau ngom ta upu e pe ona tua I e fo ile li fai pule I e meise o le faa mao nia lea mo ni mau I mau wa ila tau fo I lea sa atu I natu sa anga I atu lea se lau ona se futa la ea I an tupe sa ave I le tangata lea sa tangi faa mao nia ia ma solo I ma faa mao nia I lo fo I le famas nonga o lea lavalan faa nga ina se vaenga faa tosina Pe tai, ya ele I au mai sfai unga, pe faa tanga lae le famas nonga toi ilo ilo, se ava noa, e toi fai ai se su su, e nga fal tu la fono, e le matau bunei, o lo fina wina lae le fionga ya toi lupe po mulnuku on semo, e le matau buna, malana loia, ya a o lo fa peo na tali ai se.

na tau uma vaenga na mo si feel tanto what no ya ai le si mta bule na tu lai mai ko lele ah ole a mai le mta fo lele fa tau I yalo ya e to tolu tanga tai sali putia mai ah e ye yo la to so tanga ile fo lele tanga tai to tolu le ta fi sa mo e ye ya la to so tanga ta bu le sa fa sio ti ai e tanga ta vale nai ya le si ta si vo o ta mari o ta tu tu no ya po le ah sa ta ta ia ia coconut ka ka taul po le po ta tu kinging king le ska ko king king ya va ngala al le kenging po le kenging ta o coconut ka taul le na tanga ta vale nai mai o mai en mon mau ya lai fa ta di el fams dong fo le lo lo a alum fa na u sa mo le ta fi fo I o lo mo di le ma ta e ui o la o fai la ta te ning ta ta ti no ngai le lo a Vietnam o la u sa fa ta un win al fa a pe ele nei ya fa ti no nga sa fa ti no in al nation nga tu la fo no ya pe ta yo lo ta di pes fi nga lo fams dong wa la nga e faisi na lo lo tua tu tua Ole fams dong na pe ta ila isa mo la vaia ole sunga ya James a tua a lo fa pe na mo lia ele o leo ile e yelon so tanga ile mata upul nei mai ole la mo lia fo ile le le avo tuina o tuina to fam talanga se fa ta si e male mai nga fo ile le ole a fainga pio pio and corruption ya fantasia mal tamai ta I polon to duo tamai ta yang nakita nakita Charles ya olo fa pe on mo dia fo I fainga pio pio ya mal sunga ya Fred Papali o ila tu na olo tu olo fa pe on ta fie le le sunga ya Fred Papali mal sunga ya James Atua ya olo fa pe on ta fie ya fantasia imale taliai o se fai unga e ono tu ina mai I le vai asfo walanga o le nafi naulo ia te mali nei nei tale tu ila tau vo lele ina ia fei ona tale tu e fatani ente imel fa msnonga walanga leo o yeile o uman fa fonga fa msnonga I vaenga lo umori ai ia lo talia la pe fa maonia nei morianga a pita I la famele leo e eisi morianga fa sanga I la tu ili mai antepena ma watu atu yeile avanoa ilo e asa fau e to e to e tu ele avano na e ta pena mai ele ole e fa mai mai ona ta pena ina la to mulianga fa sanga ya ila to nei ya o ol sunga ya ya ali e ila to so tanga me tanga tane to tolu e ila to so tanga il sunga ya to se va ya maleli ile Steve Tofa o alo neo samo ya sol lo lua samo lo fa peona a fia sa fa peona tau tino I o I Vietnam o la ua le na fa o le maliu ile sunga ya Lorenzo a le malu ya I o ile taulanga nai Ho Chi Minh City I nai Vietnam ile vai le west and way a ya le na silsila ile tato tunu ile a fanna wasia ile lua aso tanwai o le fio le sunga ya Lorenzo le malu e na falla wasi e na I na I Australia New South Wales ya le fun tu mai fu ni si va engo a ke le yo me tu polo a fi ai ta tu tata o me le le me fa le le ya va engo o mai le puti mo si fil ta tu tu e ta u mo va engo na I lo fa fonga ya ma le no fauta fu o ta tu tu nu I va engo o mai ni a because James Atua is charged with misleading and police misleading the police and corruption, and also Nakita Charles with corruption, and Fred Papali is charged with misleading the police. All three are also linked to Unale Rentals. Atua and Papali were remanded, still in remand. Atua and Charles were stopped from leaving the country on on the 28th of May. Matuala or Atua le sata fia. Malona to lua hoile o la pola na paanga o Nakita Charles sa tau fien malama lele o la au ese mai mal tato o tinu la se lusfu alo me it is alleged that the couple tried to bribe immigration officials into allowing them to leave when they were stopped at the airport.

airport ah le fa mai la le airline folding mai sa tau ave se tu pe la vanga le ta tu tanga ta finga ringa ye fa kai vingi tanga finga ringa ba pe bo ya na ngoli fa tani ne ya wala to fa ilu le aver kupi ya fa ka ni la pe sa pe mo ila mo dia nga le le ah po le mea e mo ia ia ia ela wali ia le ala wo pe se tala me umalai o tal tal il tanto por kalam po le ha to nu afa me ainga ta vele ali inne ia malon to lu a e se tu pe la ofinga lu nga fo le le in e fa tanga la une yo e se sa mo ia ai pe tai bo le sa o la to fitina ai ka o fia lo ele ole a ia o le tu langa le na o ia a tu was then taken to a two police station and charged the next day for misleading the police, and he has been in custody since. So, ta fia la vele leo, ya le walua koi mataman na o ifoi. Fred Papari, lo moria to him, Fred Papari, il vayangan na, and then he was also charged with misleading the police on the 31st of May and also remained in custody since. So the corruption related charges were laid later. So muriai fa to a fa yambo lianga ni elave ai fa nga pio pio ya misal lo to fa yele to na to to pe fo ni ko do se lau le se a masalo pe nga ya pe ka i pe fi se ku pe a ya le le tele le le yo lo o ya ye va nga ni e loi o lo o tu a ai ya fa pe foi ha pe ole fa ma ni ba angle ya am ta bu ne olo ta fi ai numal fam snonga lo na tala noina a no knowing na na va to li put ya am ya na tu langa na lo e mo di angle fa sanga ya la to ne e tu sai mali put ya ya a olo ta fi la to il fam snonga ya e lua na fred pari ya male sunga ya ai fo ne mal ta mai ta ya Nikita Charles Fred Pali ya lo ta fi fa ta si mal sunga ya James Atua ya ai ol sunga ya mal ta mai ta ila ya Nikita Charles o lo ta le tua ya mata ni ai ya le fa un al fam snonga ya wala ngo le ala to to lo tu le mata u ne la selus fu mato lo uni ya fa to ai lo ai pe ta le tua ila to pe le ai a yo mata buna ole la walunga termine if I yasi na wanga mata upune if I evo se dasi alo la kapio le tanto tuno olo va pion ta alo i na ife fo i oi englang ya ye le fa so tanga fo le le elo ta alo i oi englang in night club incident with England cricketers Simon rugby player, ya olo uta via nei fu ya le sungale ya toto auva, ya ono ole academy player former Samoa under 20. Involving nightclub fight, no winga la ole se uta ya fia mai se fusu anga tono se sungale toto auva Lucifer tasteu sanga. Ya na liputia mai le liputi fulele la ofisa fasala u media a Pelatania ya ulo vea I se bapena fai na fo I fusu anga a I na I Pelatania ya mo umai e fulele a ya tamala tpi la kapi ma fusu la u la kapi ma la u bodi I ka alo kitiki ya a ulo mbowe fulele mo ni mau it's tonu me fulele suitama a ya yo tulang va pia e fainga ta tele ona va ite te ina fo ile anga ia tu tamta alu te mi faita longa ma faia I fo I ala tu e vai vanga pe mai ya ta ua la le no fo uta el ta to tu ya ta to no fo ta lo fo I wala ngai le fainga fo tulang fo lo o fia ngai nei malo Samoa I mo di I Vietnam ya me se ya le tulanga pe ona yai e ui ola ua tau tino I alo nei e tu sai mala tau tino ngofo ile le tu fonga sa fa fonga ili tanto watunu I lungwa o tanto penga ta fai lang ya tanto tali e pias fai unga le mano Vietnam la tau e tu sai male fai unga fai e tamali I nei ya po o nei alo le atunu o lo fa pe ona tau fia ili tangata vale ina lea ole tasi fo yo alo sa mo fa ye ye ya tu lu fa fo fa ye ya tu es fa ye nu es le va ga tonu le wo ta tu
alum fana ul ta George nu fai ya ya nefa tinua ya fai nu es ya el leila ta totalia pole atonu tulanga le ho yai ya pe fa maoni fo yo la un fa tinoi fa tinoi ndalea solinga tula fono e pe ye ona fai inai ve fo I Vietnam ya ona ye tatu talanna ai ol sungana ho ilele ya lesali petit mail de people observer sungaya o se tasi ol osa ili vo ilele lo msalomia o ia o se sa fatino ina ya le tulang ol faso tangata I pe ina a Australia ol osa ilele lo Australia sungaya Anthony Pele ya alena li petit mail olai family li potia le observer olai sa mo pitai ya le usau no le fionga ile li kom sina lango lango ya le fionga a ya le atawa ele oi lo ele o leo le sa mo ya a a ya ya ya la wali ya le li nei ya pole fo ya tamani a ele o a peon sil fi ele lo tu langa na Pawal melo a maile on ngata mail town watul tangata nei e le tau sanga e lua fe lua tolu tu sai mani potu tu ina mai a ta wa tonu nal ta bu nei ya mon sil fil ta tonu a on me ana ta una ile wa le ta tonu pula tonu tu lang o le tu lai mai ya e pe on ya ya sa no nga la fio nga ile li kom sina o le le ile so pe foninga mai na uye ile ipotina wa fa sa no mail sunga ile kom sina lo lo le ai ile se mail fa pole na fo ya ta to no la nga el el o yes fa mo mo nga me o sa mo tala mai immigration nga ta ta no to tanga ta nei sa mo ile ta usanga do afi lo tolu o le li ina Anthony Anthony Pele ya le ngol tanga ta lo msalo mia fa so tanga ta Australia ya Ole sim ta bu folele mo ta to fuel prices folele paua bolta to swa uma pensini samo e uia ina yeli pote o tau fai titi a pitai paua al tau tuanga mo ta to fai titi li fea dwa yuta vale folele ya fai titi fo il fea wai vaenga ta uona na ia tau fa ma mail fa ngai na fo o ta to pensini ia walanga lea lava ilo yeisi tulanga o tu o tu lai mai tu langa lele le tanto tawale na le sa tu ton ya lo afia ele vai nga lo au mai swa un pensin fa nga ina e ata tu tanga tai le pacifica ia fa pe fol lo langa ya e yo e wala nga le fa pe mai e fe lo se pasene pe tors fu pasene ya ya o lesa o ia tu swa una o ka o ka e singa ma pasen yo swa uno sa winga mole mollo lang ya to ye fa ya la simkele o le pensini le mo mia ya fa pe afia ya new sila le walu dunga tau pensini new sila lo na winga et tau fu na na afia sa mo a wa ya ngelo se mea ta si sa tu no fa ina le tulanga le ya fa ina u ma ta to wie fa lang lang o ya tu no nei mo swa un pensini mo na ya ta tu ta vale ya O tatu fa salang pa business mun mulin nei. O la tu na tu mo le sil fiel tatu wa tunu. Ya on tatu wa nga ilona ya. Ile fai ungal tatu por klame. Pa mai al tatu pese nei fo i mailo al waku lo tatu. O ga ko pese la le ho ile le ore ga ko wa. Ya, o ga ko pese. Ya, se ya wa. Se ka ngo su ya. Ai ka ku dat pesin nei a uma lo fai uno lo dat pesin sa puena ya e fai we il dat to proclaim we are samo to pe na mai dat fai il pmn samo pe ona puena il dat to le tio il le luova ya so to wai mo le dat to va ya so ngan samo mai a dat to pesin le so le ma dat to fasa long hap sinisi toi ya dat to tala me fasa lo la il dat to proclaim le fia fia manuia o ta pe na mai ya le tlinga to tolo menino Se fanno 9 minuti e c'è il tuo lion. Samoa.

Amen. Vi ele li ni fiafi. Nisio fatunga pe una yele besele fakasa e kalesia fa putunga ki wisiano Samoa. Lano pese fitu se fulu male tolu. E le alofa o Yesu. Wa ya au maya le file mu mo ita tou le neye fiafi. Ya mese foi fanga solongo dato pol kalame. Le ua ono minute ute nele tu lai valu. Fa so sunga. Ya la wa fiafi manuia. Aso tofi. Fa tofitio fi amanga nwenga pe ona masani ai. Ya manatu ya ole ua. Ifo le na loa le sen nga mafu ole ne yaso. Ta oto fo ipapa lau le lei. Ya le fola nga lau iye na ili si ua moa. Pa iye fa tau to oto sa moa. Ya matu te hava tele. Matu te langona fo ili ne itu la. Ma ilava hai maunga te tele se iyo oa. Iyalo mafanau. O pa iya wawunga ta fai mai ei upo fai launga. Pa iya mai le vavau e o ai le fa vavau. Ese ua veine. A afe atu. Fai nga ta le tapo inga. Osi taulanga. Ya mese foi pa iya la ufai nga alunga totofia le tua. A fionga i bristine mautou falitua. Bristine auso fai alufani. Susunga i fafi nga inga to ina mautou falitua. Sunga i tausi matanga luenga mautou falitua. A ufa alupenga mautou falitua. Ea. Ya le fionga. Archbishop, a fionga batele, ya maise foi, a fionga de maite isa, loto mamalu, a hinga sale di, la was to langa, ma lol fa no no manu, ma lol to tuli, ma lol puno no, ma lo, le ana popongi, ya awa lava, fe au ma sani, fanga solonga, o alo matama fa nau sa moa, lo fa ta lolo se tafa fio le lano langi, sa ili ma lo. Ya awa lava le tatu wa tuno. Wa iyo sa moa, a ingo tupu, a ingo e, a ingo papa, a ingo de tefai fa. Fio tama ma a inga, a ingo fuima la tu tama. A yale usonga, fa falu polunga to finga, lautina laulele, sa moa atoa, sa moa ngalua. Vi iya le tua le neye fiafi. Fio maima tala maya au, ili tatu mafutanga le neye fiafi. Ya ile tautua fa awau, alau pia men sa moa, bole lima tolu tasi pia ai. Ya ale ngata ilia ilungo datu wala leo ole tasi o lua tasi lua fa mo ile avetele lama le fa alalo tata wai tetu lima mfa ta lo fa ile swafa pele ile swafa manu malo le swafa sirisiri ese le swafa mato ngofie ole datu wali o Yesu Kristo afio mai mtala mai a ole fa sa sangwa foi ale datu polkala me ole afi afi manuia yoe ole au nga polkala me le nei afi afi o sutofi o manuia lo wa sotofi o manuia lo wa fiafi yoe o manongi le kaleve o manongi ya le falai eleng tu lo ul fa fonga le tatu wa tunu malo malo le tawa ta ife au manga luenga la singa fo ipe ona fenga yai mai le amatanga le vayaso se yo o mai lava ile ne fiafi vi ele tu ele na lofa malona ahanga le lei tatu fa ye upu to ina fa ye upu masania ito ina a leo o tatu fisila fai luma unu a ilo o tuwa unu tatu fisila fai ile feiloa inga ile fia fia laufunga fia fia male langi mama peo na masani yai a ilo o le taape o papa ya o te loa fo ifatu lo na yo tatu a inga wo mae masani o loo ufitia ile haupongi sa ona o mafutanga motu sia yoe monia wa misia elva aile tino wa misia ele saufai mai matala no mai a ia mawa alfa tutua a wa wa mai on the pendo lo tatu wali Yesu Kristo lo tatu no fo hanga tu mau awala ni to fa vai vai ai tanga te kirisano ele se meo yai tangi oe malingi o loi mata a inu yai li temine nei o le temine nei a fa yo na wa ia to lo le fo ye ni si fo yo ta wa hinga ya olo fe ngai ma loi mata malingi male a loto fa van vau o taimi fa pene taimi tu la lata ile anganga pa io le tua ile na fa nau ke visiano o no wasila fia le le tua o taimi fa ngata ia o le soifuanga o no le motu si o le maftanga ai fa vta ile tua fa vta ile tua o lo amaya pe la la le le mata ia o fo mo itato yo ai fa yo le nasa e
Pisi fia manga luenga le nei aso. Ya, mai sa popo a oi ya te oi. Pati pati a oi ya te oi. Ya, ma e whaafetai le tua. Ya, ile nei fo ia fie fi. Na iu tamama, na iu tina ma tua. Ma lo le soifua manuia. Ma lo fo ili tawata ili nei aso. Ma lo le po le fala. Ya, ma o tau tapu tapua i faiva ole. O alo matamfa nau Samoa. Ya, iso se mauta ma so se lawa. Fata alofa faapitoa. Ile maafutanga alfe tuu olpa se fika. Na iu tamama, na iu tina na matutua pia ono feiloa ili lava yaso ya malo faftaila oto ufamanu yanga ina iya mafaya yono matututu la ima tautua lo oto mamalu e ala ili tato wala leo malo li tapua ifaftai lea wasa maua ya tato maftanga olo oto mana tua pia lea waunanga ya la wala leo ole pia mensa moa bole lima tontasi pia ya mana tua ole wasuia li tato wala leo nisi utamam tina matua safao umaila la tufa sea kalu fai ngayu ya ngayu kingama ngayu kama malilie malilie oto fin galo ortato wala leo waleto yaili lima to dasi pi amo manatua ortato wala leo le waye nei oletasi olua tesi lua fa mo mai nei au kilani ya olo tuma bia le dadu wala leo ya poly frequency radio frequency masaniai i pitonu u fafuato au kilani pe ona Wellington ne new pam a New Plymouth, Palmerston North, Taranaki Bay, ila lo, anga etu Dunedin, Tahanitini, Kalaistete, ya male South Island atoa, manatua, ya olo utuma umbea le tato frequency masani lina, ai mole tato aukilani, tamiki makoro, ya ole ua, ole tato wala leo, ole tasi onua tesi lua, fa mo bei ona yai. Ya manatu amoli foi lenga nga faftai na fionga il fatonu ya peona se e mai foi le tato 65 bilingual show is a time amavaya tunei ya moli lenga nga faftai le fingo fatonu ya le ftelenga ya leofo sa vea tone besta ya peona tautua tua i molo oto mamalu ile awa ulia na lila se yo mai lava ise itu la mavaya tunei moli lenga faftai ya malo tautua malo fo ile fina fina ya wa lava ya si o tato wa tunu au la fifila lige la fifila lige a o hanga i mai fo ile ai tunu tato le tio ya u pasi mai a i fa itu langi ile ai au kilani saute te leon maliu te lol maliu a wafe mai ya kau mai lis maliu a ya fa awau mai feko aye kuma lis maliu iyo ole ala o te vava aye tunga e telefo ya maliu te vava aye inu ngol dato a upenga te fa ilangi pol api foringa iyo e peifo yon avatu ya se a fa mafan fananga na yo dato a inga e taimi o mavai ya dato maua pe alito la tofe ngay ma fe au manga nuengole ne po ya wa leu fa ko amakar sif po malo malo le onsai kam fa yakul ka ko pisile fa fa fa fa fi fi ai o na la esa vali tonone o le mku ka e ngula wi puko fe fa a ngor ngai po na ku so le fu ka amaka fu ka amaka ngale na leongo a leongo le fiafi le fu ka amaka ngalo a or kam fa ngalo pe usa vali fa fi le mku ka e nguli puko fe a ya tam fa du dato pisile ya ya le sunga ya tunya vai lua ya mo le tatu afinga lwenga le nipo wa matalia fo i fe amanga lwenga so we are

Ao se pua o e alia ni mai se itu aso i titi ma toi mou atu i pei o lale apostolo Jakobu. Tātou ori ori siva ma lalo lalo, ma wha aumu pa ia. Tātou pepese ma fai lalo mati e ina ia ui ngāle tātou mori moringa a walo tātou ori i. O ia lava i ofu iri inga ma purupulu iri mātango o fie. Tātou fai fai pou ma su e su e manu, ina ia maui ala tātou wola a wāse i pusami. E fai ma ina iro ma fau fau, ma le tino fa pia fu ili anganga. Stalo lava le anganga o le atua o le yau le pule ma le mana ina ia tatala pia le langi mo sa saa mai ana faa manuyanga mo si o tatu watunu. Hau tatu ma futa ma faa soa ai, pol kalami faa tatitia o le faa sau sau ma le tuuneva ina ifu ia fiafi. Ia tuba upea ia te hialo na vi inga, patalo faa tuai ma le anganga faa lualo le pa ia tero le tatu watunu ma faa ifu ina ma futa mai. Ni afiafi ia o le astofil nei le aso sumatasi o le masino iuni lua afe lua sumuleono le fuu tatu to he fta pai fuu i pe aule ea li nei afiafi e ala ili alofa mle tausi meo le tatu tuwa naufa maya atu lewa unanga le suma ya talangi atu to on menino ia epe iona sa ya ili afiafi manuia ia li tulafu itoru sa tiutia tuwa le tatu fatonu sungai ya leofu sa vea se yuri toni pesta ia aule fo ila tatu mafuta ifa sa usa mo to never ne ia tatu pokala masani ia oire mna tatu amata fo ila to fali uliu ia ole sa fa nga la val to fali uliu e fai mam ma ta fo ia tatu te mafuta ma e vai ia pita ia le wanga ia tuana amata sui sui ia tuale e nga nga tatu pokala mo to fali uliu I li tu la fai tau sui il tatu pa'u ma le alo yu fai vai piun sa masa ni ai tatu tunu. I le la tatu amata il tofari uliu ia o nasu oifola ia ma tatu ikayona ma fofonga fale nganga. Iam tatu fa solo ato ilo tatu suvi filoi de fie pokusan. Iam pokala me fa'u ma il tatu maftanga. I tu la o le aso fau pia finangalo marie a pule lofa le atua ta ita ieso ifu al tatu tunu. Ia ai la tatu dai bisa fale ngnu ya yona sauni malo tatu tu mul tatu mta upu ole to fale uliu na mata ifu il tatu mafutanga or fa so so ngor tu never.

0: can now listen to 531 PI on iHeartRadio.
1: Yeah, alo mali tato tru. Oh, ato ato sinem ta upule mo tato tato to fa so I for you ni. Fiafi. Ole sili mo tato ola le isi si sul sili fiel upule sa sala au fa fiel maua. Ya la fo ilo no vinyo mo fa nga. Sa sala au. Ya tato fa so ai ni fiafi. Ya mo upula le ole. Ole matanga sau, ia mal autari sau. Ia mal fau punga le ta ora itu fai ngā pia. Itu fai ngā pia. Matanga sau, mal autari sau. Ia mal sasala au. Ta tu fa soa e ni fiaf. Ia mailo fina ngalo, ta la tu tato leina o valsurau o lima tau tasi. Ia ta tu fa soa e. Tato proclama to fare un libro.

0: Le outro luz fulminante e o natal o leu sua matasi e ela tão feia o tele a tu não é tanto falpunga ia e aí foi disse e enfim não galo mundiani ia não lava tanto lá ainda se itar frutas e o meu favor é por ali se bela foi Mole senior sunga ya chona la malo ri o malo e fafta itele a mulu fiwa nga furu fshiri me uto amana tuna to ma fa fo fo ile ile up ya ta na ola ma ya fa nga ile ya ile va sete mi wailo ilo ai ai e fa ngo fiele e ya ilo ilo nga o so se upu la va ma pe ta to ilo ilo fa linguistic studies e vai vai la ia le upu se upu mai vai mo meu upu auto po fasi upu a mo meu upu auto po la fadu le ka unga fa english upu auto ia ma mo meu fasi upu le la ta o la foia mo meu particles a particles mo meu tai fa ta inga ole Only a prefix, or fa, only as another particle, or tassina particle, or fa, open all. They are matai, I tell you, Fabi, I tell you, opa, Pilana, fatava, fatu, falavi, famuloto, to a violarish, upuna your tauva, and being a lime, fai on a upulana tauva. Let out a lumrat, o lupu tau vaa awe tangata fui lile alu e o ma tangata whangota a tautai o le ai i ngul meo le faiva fui le o le faiva le whaonga ima te tau le maurua i lalo sa mi tangata whangota a le aru le aru i lalo e tai a toa le aso la i lalo a le toa iam
1: le lama kuao
0: ia por la moto a por a e fa un ai la mat yo le la tu sala o tanga ta fa mo ta por ta utai le le ya la na mo lu fa na mai al ta uva ara o tanga ta le lu mo va a ia po fe ala e mo lu ngai le il ta utai ia lo alo tu fo il va ai fa ta ni te mi ai lu ngai tu ai lu ngai ia ia se i mai a tu u tu le ola a o ta uva ala tanga ta na a tanga ta na ta o ta uva luna winga eta ua tulunga luenga tanga tele fa ngota wa ye tau tai a ai pe yol tau va ye sian nga luenga na fa le anu fu eta ua fu ai pe ye si ya tul ma fa fa tanga tanga i il tanga tele ya lu fa na meli a wai un tuol to mu mo listo ina na e ote ya tu i il lo mutua me lo mutua ore tele fe au fe ngata fe au fe fe mai ia ia tanga ia le sto ina na ia lu fa ngut po a uma na mo fe au fe ngu fe uma fe au na pa uaro fe au putu sin fe ngata a pa na pa uaro ore ore ngalu nga u ila le u a tu sala ore ore ore ore ote na le toi tu sala fe au putu fe tu sala ata fika i ta u ote le la le ia tanga tele ia lu mo lu mal mata o mal mata ila a tafana mai ilo tanga tele tau wa a e uia nta u fu nga ru nga tau wa ai pe yo le e fa mesa pu yo ta itana sta nga fa tau wa a tu sai pa wa lo tang a lu nga fa yo fa tang tali tai mi e o mai li ai a pe la le ru lo ma fa pe na le wingo le pe lu u pu le fa tau wa a ai ma fa fu nta tu wa ya le u pu tau wa ini u pu se lu a o le tau e mo le wa a o ese foi fui na área se winga na se foi lá se winga foi na mão mãe e fa punga na pa vai vai ele up tau ba ini up selu a ole tau e mal ba a vai o ole a tu sa tanga ta e alu fa a fa tau le va foi le te mile na fa ofi ile ile ava yona a e tu sala ole la man tuo te fate ta ingo o va ye o va o mo tu a e ol kapten ya na te fa ye le ve se ngar va amaidi ile wafu ol kapten i fo ye fa to fa ta wo le va ai ore le si wa fa a tu ula le fa na na le winga na le or captain pe ila te longuna le fe ta u ila to inga winga na le winga le fa mai upu fa ta wa a au ai ta wo captain a au sia wo di e ta wo fu ia es fu ila to ngalu ta mala na le e lu se lo le va amari mo le hava ia maro ro ro kap tedi ai wan ta fuinga e fatai ta ave ala ia a to fato ate ia skap tedi vai tu wo se le va ala ia to la tulio to ta fa sa sa ave kap tedi la fa sa nga ia poli mo to ala mo ia to to fa sa sa o mo ile e pe ila ile fitau ila u fa ta u ape fa pe pe lo fa tanga na a e pe le winga le te lo te uta fa ngai o le tanga ta vuile le le sa u pu le au ta wola a tu sa ta uva ta wola o a le te na tu mole ola a le au ta wola au fangot a tu sa le tanga ta le fangot o ia na ta wola la u me fai a ta fi fi le ola le mai ama tu e to a ia pe la te lo mona ina fa le fu sa u pu le fa ta o ta uva a ia ta i lo i fi ngalo ta to tu ga le ile e lo lo atini va va ai wa ma ni fu si di atun pa to at to va ia to fu i e nai me ta wa ia to ni u
1: a
0: sa no
1: ma ia de me de ro ka wi ro ka ma fu ta ga ta ka u va fa ka u lo va fa ka u va ku sa lo fa ka u wa ka u lo va ko de ba fa ya ko de ko mi fa ya se me wa le alu mo wa ka u lo va wa o malo malo si fa ka u lo va fa ka u va ku sa wa le ko e o wa si ka ka le wa mo ko i dalto o ma u dalto fa ka u wa lo va wa le ko i mi ngoi le te le ko o mo fai
0: mani fa fte na ni lo fina e pe tu nga mena fa i upuni a tele pola la balu fa inta ta tu te vai vai fa pe nai e mu mu
1: ma nga ya ta me te su ki nga do
0: pe ki e chuna ya fa yo fa fo ma ye so fi nga ro ye ma na fa i do ta mi fa ta la ma i lo fi nga ro ye wa na te ba tu na i lo ata na tu ma i le o ta fa o sta nga fa ta wa ye ma lo ata na tu ma i para el famoso polalo wingo upure fata wa rama fo angle upure fata wa le la ta wilo ilo tu fa ani mus eh al manera fo ilalo lo upuno wa mai ma na ta tu ati ni tu sala fata wa ale ilo fina ngalo ole ole asa ole le yuse a le a nga nga fa angle nga fa yo va ile ile mosi a
1: ah
0: after ya o ista to upu sa ta wa tu tu pena fa fong bai ro pu ro sa sala au o le itu fa inga pia ya o le matanga sa mana u tali sa ya la to wo mo ya le la fa ma mana ma tu lo tali la ya mana ya fu ya
1: la le o so bai le o ai se pu
0: ya le ro sa no mo wa fa ma tala fam tala mo yo ale upule man tole upule lo fa il po su il tif tif ya a wol po ye fa lo fa il po su il tif tif ya so ah eh le la lo sa no mo fam tala mo ya tu to he li sta to vala ule voi
1: o yo va e ta pia ka ko ga le kamo o ya va le an ku ku ro no u li bolo no vai yo ya maka kwa ya kwa wemen kupo e ele a pio kwa kwa
0: ol me la na le fie mo wo mo fam tara nga to la tara na le fie na na ya ro sa u no mo i o to ya
1: ala po po ya ru ko i nga e pero mo po i bo ya ya te fa nga wo to mal ka i ka wo
2: pa ya maka e e suare ni
0: mm o ile to ina tu ya tu
2: ku ya ku
0: e si fiera ri ngutu ya tu ole
2: ya ya ku
0: mm
2: pala ngu pa mo yo yo
0: ri
2: yo va pere mo wa ru pa i ba ko i ngare si po ra ku e wo ai wo pa u pa ira ngam ki o I libera I lo ko di o ngari mo na Ta lo pe si di ke ke po se fere a ba mo so I E va pa pele no No po ku I o I la quale I un uro un curu ha No po I o Ora u me Yo Ai na ku ka maro I ai fa ha u la ka O rola I ma o ka biki ranga lenga bila nga I ranga o lia wa I te nga rola ko O so aku I sa wa aku nga lo kakao O lia wa mu kukuro nga wai nga E wai pa pia le mau Ia nga wai we unga o nga isa ta I ala I Kala sa wa hai li si fai bumoro kumara I E oi E upolua I aku wa Mm. Yeah. Yeah, yeah, yeah. I le il cara na.
0: Mm.
2: O puromo curio nga o ila bu guia po o sue mai. E o mai ya.
0: Mm. O ila ngo mai ra mut.
2: Ya. E o po mo ha sti le via pi o. Pa cara le a bu guia.
0: Mm.
2: To pa ma cara. Ye o ku le pa ka ngua o mai. O le menga na le o li o mai mai. O mai le afe ngā I whare aka mo mo eka mo ao. Ia. A oro I ai pōr pa mai ia pēro kawere wa I pōr bifo ngā kare o akare. E so ai ere. E kā unga re uriga ka kuma lāko ngā re. O le afe ngā ia. Me o le ake o re. E ngā na wapu re. O ai ka wapu ia li awae. E re misi re mea kā ua re. E psi I roa. O pēr ngā rua mwe. Nu va fe pio bo me la va fe fa lek I ngai e o ko me ro ya ora su e me ga kana lo ko ko wa ka ga le e o ka le ga ke na va pe wa ku ro ba yo ngai o me ro la ba ku ya me ti le ya o o le mai vu ngai ka mai e o te ga ga o ya ga ma sa u me ga ga le Kau pai boleh oleh aku sebab ini dia ni dia. Ah, saya apa lagi mau mahu. Ia wajar ini bawa kau sih buat apa? Kau, kau, kau ibu kau makanan ni, dia feeding oleh. Kalau pulak pulak ni ngapa kau ni mahu ngapa mahu ni sebab aku papa uye. Ya malah, aku beli sih. Ia perlu ya sebab aku ngapa mahu. Kalau aku sebab ini ada.
0: E
2: na saura na ma oiro puga e spail puga si suele li ale aos hoy ya we lo suele pa le
0: ele e vo si a to ya o mo be o fasi kala fo ya fa no lo fa ngo ngo ku inga ke o a ele o si ba ko o ye e
2: na pa o ya me
0: e ma ila o ila nga ale ale la fi fa fi mo wa ki ni ma ya o ko wa le
2: Eu vou lá o meu cupo melhor com o orgulho. Para assistir se é mais a ponga. Algo em povo malo, foi aí o
0: dia. Eu tomo. Logo vim ao tuia, tu eres a fio ele para cá. Pere.
2: Ia, tu me apia. Foi ele para cá, pô, e foi o amaga coisa, o paco, o beaga, sabe? O que podia fui a coisa, mas tem.
0: E eu lembro o fato de ia... Tereng ya rulu, orang mungkin dia orang mungkin salis ya, tapi soi soi mi.
2: Bukan papi yang salis.
0: Ia boleh lima tahi.
2: Papi ini pasal dia sih kamu. Boleh pasal dia sih kamu main lagi. Ia
0: lima tahi. Ia baru orang
2: kupi.
0: Ia lima tahi.
2: Ia
0: tahi lah. Tahu fadlista tu balau.
3: Tarofa, ia mawia, taipo mawia.
0: Sam?
3: Ia.
0: Maru, maru, sifungi.
3: Facebook,
0: you
3: are. If you have some more, we will talk about. Sound my. Or a color for your own, may I see the comic? Yeah, but long along, Mac boy, or a long fire air. I will be va. Mokafaka va, I long ago, oh, yeah. Or you be vala. Mamulan or Kulanga boy, Langolanga, my four Upufaka, and my four Sank Woliva.
0: To Sala,
3: my woman, Langolanga, what we mark for, Mamulan for Kulanga boy, Kulanga comedy, yo, Langolaka, Langa, Kuanga, yo, Samaku and Faka, what?
0: Half title. Rana, no, look at all for Oliva. If I talk to you, I bear some tauper, young valley, bear south, or Mangana. Yale pure for my tattoo, and I eat a tough wheelie, like Muli Muli, my alone too, now. A little veil to Matale, a more moi, a veil to Matale, Muli Muli. I purely or fat over Allah. Man, if you're in a rope of the nurse, I might man if we do all. After I love her, Sam. I'm going to go to the house. Ole uru tamale o to ia ole fo instala o ata a mantur au sole o fa na o sin koral vas a o to o mat le ia ma vanga tu tu si fo ile ia lo la malu lang o a le o tamala ia le le fa pe ai sa na so ia le a ia ngapia a ngapia a ai tu fai ngapia a Oi tu fai ngā pia e tā ua ia. Ia ila mutu e sau no mai ia. En sau no mai ia tama ia. Ia mapusua. Oi tu fai ngā pia nan tuli mai e lia va. Mai sa va. Tuli mai e lia va a mai sa va. E palauri pe on sau no mai ia. Pe fitalai mai ia eurua. O palauri. E lia va. Na tuli mai ona i tu tali sau ia po ona ila mutu ia. E a vatu ia le. Le liva ole tulo ole atu ole ol tamata le ala sau no mai ma su ol tuya tu a pe ya ol tele a wai tele ma tu le ol tuya tu lang ol tele e tele iwa i se tuya tu a o to oi ale ingo ale ya i tu sa misi o istala a ya i fu istala fa amatu o to ingo tadi la lo ulu e pe ya la e ta iru ni tewa e se ni talama fina ngalo ae peo le o te matare sa la yei fu inga uta o nu uyo matu sa lo fata ma mafusi tu sarai fa peo le le ala na o mailo la uri iyo tu lo wa la ngalo ule upulu sa na fa apo le uri iyo stoi na go uri iyo la e to fatu ino uro la uri isengi maile Ia manawa tu loura vaole. Ia e se ima ile. Ia le ate le ole ole. Ia lala e ola rata. Ma ole ele o bawa lai whamomu. A lala vai mou e tala ma tau fo ifai tu. Na tuli loa mai to ina ia. Ia la uri ia. Ia o meto ina ile si usi ua tua. Fati o si unga tua i ana. Ai ona iloa mai la uri ia le uta mo e wasa ile sami. Ia ona velo mai loa le to ina ilon tau. Leala e ile motu tawai motu na inga tayo. Onu una ma tau fusi. nai na tai o fus nai e ita mai motu nai o ma fu anga na motu el motu man o le kaore ele ska mai kaore o ngā taifu ila o le falsa o le kālesia Jesu Kiriso lopo iwa so ngā tai ngai ngā ifusi me ta unu umau o ngā o le reitu wala i ngā tai runga na tafanga na ia ile maa o la utanu mia nei o nore tani ngaro a ia ile maa na sa maa sa ni matu o matu mata mata mono funu fuita i aso i a ia ile mango na sa i le situa mati a ia mango ile i matu wan matra ile o lei tūlanga vai te lei tūlanga vai pe a masi pea masi lua futu pe tolu futu le umi ole ole tūranga vai tu sara ele tai tai ufi ise se vai pose rufi vai usi tangata le taimi nei mo ia ele titi le te leti ai pi e fai asite le o tūranga vai ia mai si miana ye inga ingata yo furai de ili avanda pa unaya le sa pa u ilto ina ma umailon soifu a ina a le sa turi loa mai la uri ia a le la na umailon malanga la uri ia itu fai ngapi aia

0: pulo sa sala aku tu sa leu sa sala au ia au kari sauni le sa apela na faile la ku a ia am ku a hoki a ko a u ole ole tau nu le la pe fu le pe la ro sa no fu le ole fe tai a watu e faile fa ve la ve tu lo fa file mu mo ia u sa ra ku ia bel u sa un ia tu la tari le a le sa u ia to o a le o mo ia tau te ngari au fe lo lautan ya urfilo kolu ah ola ilo le ala ngufuro tuk tengah dia mal tamare uto fa nga goi role o uri fa amalon tu finere o ah
1: ai ka fa goi nga li ama ka fa nga goi nga li ama
0: ore yuri ava kuso uso dia va alko fingi uto tenga dia le la ngufko ke nga dia mai foya
1: vado
0: ole uso
1: ori
0: ya va kama ori ya va ori ori tama ore ole ngufko fingi ya uto tenga dia le na nufo mto ah le ala fa nga mo ilole o le uso wa ah man tu ole ulu le o to ole me yo ya avero ulu fa i mai nati o ah ah longa ngu ulu le ta o ile a ingo la na fa i nga va o sa wa o yo sa wa ah ele ta ulu nu ta u yo sa wa u sa la o le uso wa ah u sa pe o le uso wa ah
1: le a o sa la
0: fa pe nga la o ke le ilo la pufta o fita nga ta fa alo alo le upu ulu le lau meu la sa va ele lo apole u duale ngo sa ol ah e apole sa va ipole u sa va e pe ole u ngana ah le u
1: alu po
0: le la sa u no mai ya ya fio ma ya ma psu na fa ili tala tanga ta ita mitio o ri ava ah i lo ngo sa wa ma le tu tu li mo ngo va i mo si ang ang fika ye fa le la ngo sa u ilo la i ro mikile o o leo sa leo sa ah sa su e mela ingo lon ta mai fale mala tu su fa wo wo tu i o sa le su tu la ingo lon tina le la nga ra ku ro le a fe inga il moto li ro maya ah inga sa ku ala i o ma tu ala pe no fa tu tu sa wa ana le ta wo tu wa ana to ha ya pe o wa nga le sa ku ala nga oi oi mu fa wo pe ah umana lua tas ya ana tu pure le ngafa matele ya a ti ale fa ingo atu dispitru fa ingo tu ngu fa ingo tu ngu ya fa leolo fa ingo si ngu le ya kif kif a ngo a la lu vi ya fa tu a lu le nu atas a le ala sa ur kama fika mo le a me fa mai lo sa ma i in motor ya ya le ala u wa yo komi kif e se vo le ale e se mai hi ala ya le la po u le le vai po fiki le ya ka ro ma fiki le ya pe ora pe ya le ola li ya un fiki ya pa u vai po nga la le u pu le o le ya ngui le di e le ya ro ku pa u vai ma ma le a u po ye fa ro fa i po we su le ya okay le lo la pe nga mo le pe ya nga so la le ya ka u sa
1: Ata
0: foi com o
1: Iade.
0: Ya, ya.
1: Ah,
0: tá. Usara um maloinga. Ya. Fa wa uru la ir malanga ka ma le wo. Sa ura so so mai le ki mai i piko mai wa am. Ah.
1: Eh,
0: ka da. Na ka u mai rola ye la wa nga. O tama tai ngo ya ta fa me tele mon to fine o sa ngai al malam. Ah. So or king nga failo nga wuru mai sa yela o mo nga nga ku a ya pela nga ra re e nga kai fa fa ya upu nga ka no ngi a ya ai pe ole ol sa sala aura nga o ol au kari sa wa ari va a vo ile ko nga o me ai ya ko a nga o me ai ya ko a so le ko ile fe ka uire o ya era usara wori pira ngara ngara usara mang ya la fa mang ngara fa bitu sa no fa sa on na lift to itar fa ngai liman tala ya ya wa ule ute sultasi tu iminute sultasi ya tala ngona wa mana ya foi tatu tu fari uli ule fa rata mai ki ufa siya ka kongka ko Pawalang al may yaman ko or kamaro ko iyo or ko iyo nga iyaman ko. Kusara ka urpingi or moku ay kai ka moku ay ko ko or ko iyo ka velo merka or ko iyo ka moku moku. O bibi.
2: Or.
0: Eko kusa ra kusi ma meyo kwa kui.
2: Eya kusa.
0: Awale mo orora kusi fa mo kusa.
2: Eya albera kwa ya kwa.
0: Tano ma.
2: Kwa ya kwa. Ola bara bara kwa kui ilbera. Iya kobaka.
0: Tomato. Saori yangu meko falak saori isawo mo.
2: Arba ko ala folo ke bakoi.
0: Ola le mek sao ngoyo menga sa ola ngor folo.
2: O mo no ria. Arba ko bo e. O ka fo ga de di do go yo. Asu ka ro wa sa de ga sao ad wa ko. O mo biking. Ah. Ara ku sa vai wa mo biking e ka ka fo do pa i. O fe ah.
0: I oila o ka ma sa ola nga ka mo.
2: Ya kya wa yo ka basa o ka ko bot.
0: Anga va pe o aus fa lek. O ke fi nga wa ile yo fa nga bo si ko lo vas.
2: E la nga ke lo nbe.
0: Re ai man ku ala nga re man ku ala iva masin. A ve fi ka ri masin. Le o pe nga sa un al kasis masin e ko la ku o la po ma va. Ah. E ka fi ka ye.
2: E re iva basi yo ka sa un ko. Ai me ni ya le linga si lo ka lo vas. Ko ki kya ka sa ga ko sa.
0: Ya makuala usaha peuk ika ika isfer ka fi ngawa or ka mikfer ya ka ka mikki or fa ngawa di kolos.
2: Eda or
0: ngara ka mikki re we we ya la so ka ingo ka mikki mar ko kumaro.
2: Ya ngara ko bu rela ka de ka bo ya ke.
0: Ya or le sa no mai un mai le sa ruanga ma.
2: Venga or pa wanga no go fiera ko ya mai la i. Emo ko ho li ba ya vale a. Iya, poi pada orang. Saya orang mereka lembah puan mereka. Lekipi di bawah ni. Iya, kalau kau boleh kuat, saya boleh yang
1: kau kelmas.
0: Saya rumah ini.
1: Kamu
0: sih kelmas. Osi kelmas, saya rumah kamu aja. Iya, itu yari OBV.
2: Kamu ya apa?
0: Iya. Emuiru kau.
2: Kau
0: faham
2: kan
0: kau bawa si koral lah? Yang ala, si koral basar orang kemar ia, ia
2: siapa?
0: Ia yo wifi ya, si usia.
2: Ya, kau
0: ya, kau kena kau lepas, kau di rumah kau lepas, kau si koral basar bawa.
2: Orang
0: faham kau ia kau faham kau Malu leh la umur ngai kuai dia fingo lelua ikut umur. Ngai kan amak ibarat kengin faham mereka mungkin ngau siufur la malu. Siufur la malu orang ada yang sahur aku kue sanggup kali yang awe le lelui ayah kafein aku ayah awe siusi urung kama. Ia kahiru ya, poin ngai ngam.
2: Ya.
1: Kali aku sahur dia kali yo, kembal le.
0: มันได้ไปด้วยเนี่ยจ้ะมาดีๆได้มาอยู่ดีๆงานงานแล้วก็มาไว้ในเมืองนั้นไว้ในคาเฟ่ใหม่ไงได้ไปไงไงไว้มั้งเกลียดเพชรอ่ะมันกูเลยอีมันมาไว้ไงฟาสุชุโลกเองอ่ะ
2: Wah,
0: macam mana ya bang? Akhirnya pun makan lagi sih bang. Eh, kalau ni wala ngai, kau orang fasolong aku anga, orang
2: siung
0: anga, ah.
2: Ya,
0: dah gua sih. Wah, sama ya siu fei, ya siu sei, ya siu kau lalvas, ya siu fulau malu, ya gua mau lah, yo febo. E por lo mo ile ki ongi mlar ke.
2: O ye mlar ba ko. A won lo ke mlar ba ko.
0: Ka o ye ka ka. Ka o ye ka ka.
2: E ko ya ri ba jo. E ko ba de fori. Ah.
0: Sole. Ole mo fu a sole o ko mere o kan mo ko. Ko fa ri di o ka ko ri o ma o sku ya ka. E ka ka sku ya nga u.
2: Ya
0: mau dia ni
2: mau ya
0: akai kene mau ya mau ya
2: ser
0: ku mau ya ku kalang soifu wa ka un kalang soifu ai lo ai la le fa mau ngi ah wa le la fa ku lo moku are ke wa moku ringa ka yo o vai lo ah me le ko vai lo ngi ka yo das fit is o ifu si o le moku hanga al ping ya la ngal kala le Kamisha lesi.
2: Kawangan pinge. Ah.
0: Yeah. Lai merkula ngawai le kwa koi malaya malaya vanga kau le amal koi ngan.
2: Eh,
0: pinge. Eh, ifo isu fa makai. Ifo isu fa makai on makufal dua le. Mau yaki musuh kau. Ah. Yang kuli ngan.
2: Ebor kuranga ba mosoka ku ga ko ba
0: wala nga nga le ka mi sa le se le nga fa afela u inga e mo wal ko inga mo we nga fa afela ka ka mi sa le singa nga le nga saura u inga na mela nga e

0: Ciao, Romagna.
1: Ha? Ustiyo
0: dale. Oyo nete tadi mo difisi di pokalan. Ya sa olay. Au fata ngale la ngona to ala tadi se bi bo mo se sia wala se bi bay. Sa oy. Sa no mai.
1: Wa usa mo to esili ona malos. Afa palangi tasi le upu.
0: Upu sa mo toru e pitu sili ona malosi a fa ingidisi e tasi le upu. Papa moja sunu uluo sili ma mraifono, sili mua mua, wa au fa ipese la wilo la langi e lua ua pilionea la tautupe e maua mayai. La ona lua.
1: Upu sa mo
0: e toru. A fa ingidisi e tasi le upu. Upu sa mo e mtu a malosi la vaa. Ya, na tatu fi poko na. Te vaa nmi nofi poko.

0: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ngay po nga liay. O ilay ngay po nga liay.
1: O liay,
0: ngay po. Ngay po. Ngay po. Ngay po. Ngay po. Ngay po po. Ngay po.
1: Ngay
0: po. Ya, lari ngay po nga liay. Fa po mga jatas no. Sili na ya leo luay. Ngay po. Ngay po. Ngay po. Ngay po. Ngay po. Sili mamra e fono lua wai pese lalangi o lua faa ili lalangi o piriona la tau tupe maua toru upu saa moa tasiri upu girisi pea faa liliu o a ia upu o le sili mai a OPV o le alta unga ta uwai ia le teine pea matua isi faa naunga sili mai a Sili mai a patau. O le ingoa o le Samoa na watu matanga tatonga e watu le karisi mutisi Samoa o fia fo ilo na fio anga i Samoa. Sili mai a le uruai. O le ingoa ipu a ngaleai. O le ingoa ipu a ngaleai. Sili mai a Sam. Sam na farao sili.
1: Falainga
0: in New Zealand. Falainga in New Zealand. I put a lang ah. I put a lang soka.
1: McDonald.
0: Yeah, fa, kai sira po se ka di McDonald. Sira po se iva
1: iva fu sira se la
0: Ore Ramosana au sile sau le kalesia metis.
1: Oi abor le ia sau ibo. Me sigi nga un mo or kavia mektono. Isa au kai fang le ralau mektono wa ia koro vo. Kapu nga isa bu. Paro se. Paro.
2: Ai mektono nga au un mante tongo kusilo. Ia ia.
0: Jerome Creek.
1: Jerome Creek.
3: Look at my little wife, I'm

0: E isi tatu fisiri ili Italia. Oyo fisiri ya sunga ya...
1: Oyo ser. Oyo perikire no fushu.
0: Iyo lor perikire no fushu. Oyo lor perikire no fushu.
1: Oyo kari ya ser poko yon. No fushu bala u enge lang. Oyo kari yon ra nga tuwa enge lang.
0: Oyo kari tuwa nga. Pol tuwa enge lang. Ipo se tuwa vo ili le a Lyon.
1: A Lyon.
0: Baba tu.
2: Ya na fushu o kile mantu a wi.
1: O to oi le no kama.
0: Ele o talo nga vodi le sa la ve a ele tama ngi lani pu e la uri io o tana manga mo.
1: Ia pe ya o ringa o
0: yo. Li yonga.
1: Ele a uri li yonga la talo nga la li yonga la roe.
0: Petu le te lo ma pe le o talo nga na le.
1: Le no pu e o manga i o trisko la.
0: O trisko i nga.
2: Senta,
0: ok.
2: Il pu el mansa mo.
0: Ah. Ah.
2: Pu el mansa mo. Ah. La vilo el mansa mo el la lang ti hen.
0: Mm. Carofa.
3: Ya la ka de con kidi.
0: Ya no mesan.
3: Por ka lo ol ke se en gran ni malo plaxi tenide.
0: Mm.
3: Kau indikede o no miut ma mle o huka umet o lua no miut ma duka engilang e kongur malai ayo orpo pa izin mle mori hitau iwa kore naik klap itali e no miut oro no miut oro huka ngintila teni
0: isa huka ya weni kongi ya
3: iya hitau iwa mle huka engilang ia olole ya alu lo edu o niu kufi niu tole ustepa o takote li ta ilta nili ata nili ma fuanga la nga ka uloa
0: aftai ma aia kire lo memori ngai aftai se
1: oi oi kaku kamari nga sasa e umanga ili ako
0: ili arkaru
1: Ele já caiu no café, ó.
0: Oi.
3: É. Foi coisa que eu disse de lá capi, tá bom, bom.
0: Sabe o nome?
3: Olha que a mala capi a Engelang. Fá pegada e ele é com lá na fádio, viu lá, mas tá na malé de Itaiana, pisa de Itaiana. Amba com a alu do Rondinho, se não vai ter.
1: Pobre en el águila no hay por que yo yo que me lo camaro tinto lo veo presenta
2: el local en
3: el cali o el cali
2: ya
3: ma hay facta
0: el cali el cali la facula ma el cali
3: Tak
0: senta. Ii senta. Ia.
3: Kapiteng
0: juga
3: awak ni ramai. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
0: Ia. Ia. Ia. Ia.
1: Ia. Ia. Ia. Ia.
0: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
3: Ia.
0: Ia. Ia. Ia. Ia.
1: Ia. Ia. Ia.
3: Ia.
0: Ngoài phòng này
1: ông có ngồi ngoài phòng này ok rồi ông biết tiền
0: giờ bây giờ sao đi luôn
1: bây giờ là có đi
3: tiền và làm mà mày sao quá
0: làm mày sao ngon ngon đấy ít rồi
3: em phải nói phải con chim bồn bồn đi lấy pha bồn bồn
0: giờ thôi mày nghe chim bồn bồn sẽ pha
3: Orang sih berburu yang dek. Oh bu, orang ini dia kalau habis temaku, kasar. Saya berenggu ulai kiki kong kong awal istafu aje. Orang gungai dengan kuah mesti dah buat saya kuat. Orang sih, orang ini ringko sama ibu ungang orang ispoi habis temaku. Kalau kau kelas kecil, kalau ya, orang kelas kecil high school. Venga de Lima, maca y cucio de Orengorgu, amacerca.
4: Amacerca, que hombre.
5: Whoa, boy.

0: Ei, telefoni le e tang tang i mai ai le ber pe po ai ka mon mo ta pe. Sa no mai mo mo i am la fono. Sa no mere o sa.
1: Ya
0: ya
1: mano
0: so tu di mai ya ki ona le tua. Sa no mai. Dale tem mu mu mu mai mu
1: mu
0: na mai.
1: Nga
0: Papra Edmonds fa for my le five city
1: allo no makayo
2: dai man lang
3: o e fai uti
1: dai man lang di Papra Edmonds
3: o Edmonds
0: o Edmonds
3: ya Edmonds ah
0: ya
3: lu gua fa leo
0: English. Hello, Kaimala.
1: Yes, it's a club gun. And if I interview you, your papa is doing what TV. Now, the city of TV, I tell you, papa is doing. Oh, yeah, long ago, Makai, or Time Malang.
0: Time Malang.
1: You're not for Angalang or Kam Time Malang, papa is doing.
3: My little Kamari, you know.
0: Akai mai lang yo ingat kai yo.
3: Mai
0: yo. Isi semua mulcal le fisili ya. Apa? Patau. Patau.
3: Olah pun.
0: Samua le na atau macam macam macam macam lu.
1: Olah kami yo ingat ya papu.
0: Ayo papu le la mosa ngau watu malau Willy papu o Willy ma papu Willy papu ma ma fauya ngau watu ma Johan William William ah
3: yo malo mo kuai si
0: ao ao o le kai si me chisi o tanga tonga na watu o le tanga ta pisale lo longa ya le tanga ta ingo ya sai ba aya
3: o ngau koi ngau malau ko
0: tu sao lon tu fidisa no futane itonga na la ino o ya saiva ai itong ya lena la tu ke siano fa ke siano ina mai ai ile karesia we siliana itong ya watu ilo ma watu lotu na uta u o lotu tonga

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I feel like I have some moment of tap in a need to learn, Talo Falama, my Lord say for Maria. Telephone only as frailes, Fulua Uni, Luafelus Fulono, a Lima Tolitasi PIP, a mini Aotearoa, who see my elephant fonga. Wo fona fona le mainga fa upfa ya le leba le afa iti tele tau pasese fa langa inga lo tele le mayaso ile luos fulu ta la mo tau langa tele New Zealand mari fulu ta la isi tu umole atune u pe afa ile atu te manu malo le fa inga palota itu se maleones fulu 5 milioni ta la le tu pe fa alu le fa moi moi ta sanga te itasi mai tu pe ati na e ofeo inga ile atune u po le National Land Transport Fund. Na faaniya le taita o le pati le sunga Chris Hipkins, o le nei fainga faavaye po le policy, o le amawese fisoswani, e le faitau se lau wafe tangata fewa e o le ofea ngai ma le taunga taaru so ifuanga. Ma usilingi ai, pe faa pe feo na faatu pe le leipa le nei fua fuanga. Pe itai e le o mautonu le pale mia o Christopher Luxon in lea faa moe moe fai main, e u ina tele ainu noa ngā tupe ma aita alafu e le mana umia. Watu ina hatu le malo le tolu sila wafe ta la o soswani ina ia faasao ina ili faali nga musika tele a onga ili atunu. Na faali ili ministrao a onga ya Erica Stanford o le soswani tu ufaatasi o le amauti nua ili faawa upea o le faali nga o le pekiseng ili neita usanga. O le polikalame faali ta usanga lea e au fia ili tu samalei wafe tamaiti a onga ma ili lata ili tolu sila u au faipese po choirs a onga ili atunu. Olo una ia malo se malo o faatasi po le United Nations malo na lalangi na ia sa ilivave ni tau mawhainga i faamuta ele faapolonga ino tamaiti po le Child Labour. Auluma na ia ele aso tamaiti polonga i lalangi po le World Day Against Child Labour. Na sa unua le faatunusili le faalabtonga o ngarenga lalangi ya Gilbert Hongbo. E fai tau miliona tamaiti olo upuea mafaapolonga i ngarenga mamafa i lalangi atoa. Wa vala awai mo sita utinonga fau, ina ia faa lau tele ava noa moa onga, sa ili ni ngaruenga lelei moa matua, ma le pui pui nga lau tele. Na faa iloe malo au faa tasi, wa faa maunia sa faa vai fau ili lau langi, e tau na ia sa faa atinonga olea faa moe moe ili lumanae. Wa faa ino mail company va alele Samoa Airways, ole a faa tawina ni va alele fau selua, na ia faa tele imalanga ili vawa pia ma America Samoa. O lea faa lau te leanga, o loo faa moe moe, e si iti ai tu riti ili tu langi, ma faa iti iti ai le tau malanga inga mo a inga ili atunu. Fai maile au popoto o lea matata po experts, o nei malanga faa upopo, o lea matua faa iti iti ai le taimi faa tali mo au malanga, i vaa i tau pisi o atu malo lo. O faa moe moe tau nuu vaa le fong, ili masina o novema. E to aiva tangata ta alo mai palau, ua faa munuia ina ini scholarship o lo elimpeka, e langolango ina ia latu ta penanga mo ta alonga Los Angeles, ili tausanga ilu afe luas funvalu. Ule nei faa tupenga male komite o elimpeka faa vao malo, ule a mawesef so soani tautupe ima sina ta etasi, mo tole ninga ma femalanga inga. Na faa lia komite o elimpeka palau, o se pon kalame lea e fso sani e ave ese pa pupuni tau tupe po financial barriers mo tangata ta alo ile loto i fale. E amata ono filifile le au mo le ta alonga fa ai upo le final squad ile amatanga o le tau sanga fong. Ma le tala fa ai o lo su aina nei el vaenga ilo ilonga fa le pui pui po le corrections inspectorate le malio se pangutai le fa le pui pui o rimutaka. Ma ufa amauni e mai el pule ya Dennis Gooden na matupongia le pangutama maliu lona sele le aso nafi. Fa alia fo ye Gooden, sa vavave nga yo inga le ufa inga luenga fiso sani il fa amanawa il CPR, pe tae sa le manuia ye tau mufainga, ma ua umo na fa fiso tae ya leo leo le a inga o le wa maliu. Sa mua, sa le fofa ai unao le vai yasu, ye mamao ni au lea lea ina utapua inga, inga pula i Maria Makilita tuu, soifua.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.